0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sa CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Nakaranas po ng asphalt ang mga bayan ng Malilipot, Bacacay at Santo Domingo sa Albay matapos na muling magbuga ng pyroclastic density current o uson ang Bulkang Mayon ngayong Lunes ng umaga. Ayon po sa FEVOX, naglabas ng lava ang Mayon at dumausdo sa dalisdis ng bulkan bandang alas 6:30 ng umaga. Dahil sumiiral na habagat, kumalat po ang abo mula sa bulkan. Nakuhanan ito ng ilang residente mula sa Legazpi City at Santo Domingo sa Albay. Bumagsak ang abo sa ilang tahanan at mga pananim sa lugar.
3: Pwede nang ibiyahe si Senador Rotante Marculeta ayon sa mga doktor sa PNP General Hospital. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Benali Payani, hepe ng Internal Medicine Department ng ospital, na clinically stable na ang senador at kontrolado na ang kanyang alta presyon. Pero kinakailangan pa rin anyang tapusin ang kanyang antibiotics para sa mild pneumonia hanggang Miyerkules. Hindi na rin nila irerekomendang ilipat siya sa iba pang ospital para sa karagdagang gamutan. Dagdag ni Bayani, araw-araw silang nagsusumiti ng medical report ng mambabatas sa Sandigan Bayan.
4: For completion po ng antibiotics sa kanya, then anytime po pwede naman na po siyang umarap po sa kanya.
2: Isang mag-aaral ang binugbog ng mga kapwa kabataan sa labas ng Lambakin National High School sa Barangay Lambakin High in Nueva Ecija. Sa video o sa cellphone video, minamaneho ng estudyante ang isang tricycle noong Webes, July 9. Nang lapitan siya at bigla na lamang pagsusuntukin ng ilang kabataan. Sa iba pang video, nakunan din ang suntukan ng biktima at ng isa pang estudyante sa labas rin ng nasabing paaralan. Batay sa salaysay ng pamilya, nagsimulang insidente matapos mapagkamala ng ilang kabataan na ang biktima ang nagsumbong sa isang guro tungkol sa umano'y paggamit ng vape ng ilang mag-aaral. Naayos naman umano ang insidente at nag-usap sa barangay ang magkabilang panig. Pero ayon po sa pamilya ng biktima, nakararanas pa rin ng pangharas ang estudyante sa social media. Dahil dito, ayaw na umano niyang pumasok sa paaralan. Wala pang pahayag ang eskwelahan sa nangyari. Ayon po sa HN Police, may mga tauhan na silang umiikot sa mga eskwelahan para mapigilan ang mga ganitong insidente. Iniimbestigahan na rin umano nila ang nangyari.
5: Kahon-kahong mga dokumento ang isinumite ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice para irekomendang sampahan ng mga kasong kriminal si dating Ateneo de Manila University Head Coach Tab Baldwin at iba pa. Ito ay kaugnay ng pagkalunod ng mga Ateneo player na sina Rene Paterbonia at Divine Adili sa gitna ng aktibidad ng koponan sa Dipakulaw Aurora noong June 8. Ayon sa NBI, 2 counts ng reckless imprudence resulting in homicide ang dapat isampa sa mga coaching staff na nagplano at nagsagawa ng water resistance run. Bukod kay Baldwin, ay kasama ang mga strength and conditioning coaches, assistant coaches at physical therapist. 2 counts ng simple negligence resulting in homicide.